0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Pusak kunaka tukuy kunawangmi apanako. Nishka uyanatami uyangichi. Pusak kunaka tarpuk runa shinami. Pusak kunaka wasichik shinami. Pusak kunaka yaya shinami. Shinakashkamantami pusak kunaka tarpunata yachachinata. Yaya kanatapish aji yachara.

Pablo ka maiham pusagon manatak chimba porei pachu yuyachi. Ima si kaspa chasna karka. Paika ima tasi charih karka. Nyukan chihka paisina kaito kunchikchu imasi. Ari waukiku. Mana hawazacho sinakak pipis Pablo sinazatak mikanchi. Kipata astawan yachaspa katisungi. Kaya kamachi.